Kamrimo Motunji tungkung tenglat rong tupi sa adon ka nganyit bu gun anom anom ingan kusa chi tiyo chong rem gun ka gosanam tatup rong kublom surong sa tungkung tenglat motunji rong tupi erika samding nang lam sumse puding mo medium vip gyan sukti samtap tik trok kuchok meters tong tok kat jofli sofli kilos ka adon nubong sugong tuklom jokan mo motunji poar tak nam kur dan shok yin gyosam sa fli tip trok unam namkum lavo sa tse ka cha fli surong kung se gumo Aluban nung bongso kong tuksa studio sa giyasan ng sin namun sa chusa flisapit baglenon mo. Hariyanan matbago along atong song tutungkong tanglat mo tinji rong tupi tarjing matyo. Surong sa tupi erika bulatong yam rensong sa kumdun ka nyesam rombong pong unatan tamdun ka at usalun. Rombong pong tupulong surong sa tungkong tanglat mo tinji rong tupi erika rensong sa kumdun ka lungchong sinyi mo. Along tungkong tanglat mo tinji rong tupi rem na nung frit ng yang ni hanjing bi lung ren sa kumden ka atong jong tu bum sa pana thongan mo nori dong mi cha nim ka senang mo

are nom bong su gong tok sa namun mo ten chi rong tu pilam jogan mo along tong kong dung lat mo ten chi rong tu pilam na long fre lang lo do la go no ri dong mi cho mi ka thing tu bu bum sa pon tu gan mo se nam mo

Vomri sa lip lip ka goren chung sa kumdun ka atan tamdun ka thungan mo. Tamdun sir sa thak pe nyam hing sa nyo yuk matong. Kayu gunan liang kyung ka bambang sa tsa tsa tsa ka luthuk pong thang pa chung. Luthuk gun sa thang pa chung du sa tsa rel nyam mo. Ulum du su lavo lat ang sa kayu nan kun chung tung bit un arizambu hing pong thang shu. Thang shibu jing shu. Hing gunan thang shu, sate nan ajab shu ka un sate nan di ka zir tapma chung satan ka katap kip aman man mat nan jing chung pong ka thang shu. Hing thang tong ka kayu, kuyu jing gurung la, gu jing gurung la, liang kyung ka bam na nyo yung ma zuk bu song nan ajab shu kwa mo. Udu gurung la surong kusa sa thak pi ka ari ngun sa liang ka gunan yu mu yun gurung. La chokpor ka nyet thomgat pa hingsa nyo yuk asur nyo yuk zongdo aryum nyo yuk nong ka kat gu mo shenla are chip kam kiduk nyam mo shenla kiduk sa nang shin ka kom yuk shibu la afur nyet munchu kat gum thang nun amurem dot ban ul shong un kat mu gum thang thobu akup ganung sa ul shong hing thang ba pachoka pachokam ayap khushu un afur nye samjam sod bog gachu wong su gong ka thu gong hing sa adong pong sernun makachu hing thang ba nyo yuk rem hing thang ba nyo dem ariu mat na duban long ku pong rem yom pong gachu thang lel nun alun tsut ka sod bin gachu along hing sa marketing sa aring lingat ba arisa gung market sa aplong ka ngunchu go tha gung aryum ngunchu un go tha gung aman ngunchu sorong sungtet kayu gunan hing rem thyang nan e shong ka tap kuam mo shenda kayu nan ari rem modern technology sa len top liun nan sulum hing sa product pong zugban room ka ple shong e pong sa tern ka yuk mat ka chu lang kyung ka kam kam hing gunnen thangam ari rem mudok mudok sa prorok pong juk shong jing ga chu pe ka hing sa mithai pong ason ti e powder pong asur hing lom juk thu bu mudok mudok sa prorok pong rem juk jing khot gong adium chung lang un chu ari sa tun ka kat nyet machine pong sa akhu un chu ari pong deum ngak ban ari pong sa gung rem deum ngak ban machine sa parsi bu sa re sa chandik pong re kayunan jungrom len top kulga chu yang

ka marketing azanga kina ad ma na klong ku gong kai dosa abriang rong sa abriang dodo sa abriang brand b na tag mat na tal na packaging mat na ari zok na jang ul khat me gong ta moro ta tilo to le phik long non chu nam ye sam le kam ki dak zok chu ulu mat na re ari jang sa chong pong la mat lang nong me gong ta ting song ta kom ta tilo to la lat non bo ma kayushima na kom dong je kom kay kom na kayim dong la chima na mat bare along ari hing yem bo sa prok ta tu na la ma ga cha dokpu moro modokpu gunna na ari hing ram ta khub do ma shima na gong hing re kai sa muzu kare mon tyam sa lyu ka yuk ma chi yim ba re nan mat ba ari kum dong nyot yuk azak bu nong ka ari la achak bu nyot yuk ka kum ulum do lenji yang ne tang brap li shu ari la kai nan thyang na shum ka ulum ma na ma ul ma na ari rem chikup chikup packaging ma na kai na ul khat me gong ari la ariyum kom yuksi bo lom yukai kuma shena arirem traditional thing and thought ka mogun sa arirem chip kam kainan modern way ka modern technology zor tap ma na kaina zuklong nong megong re kainan are lom la kom agyap zuksi bu sa lom yupong la nyamo along se te do la kasu lom ma na le yok long nong ba achol pongun ka chu ari achol pong rem go ren ren phong ka ram yi shilung along kasu sa atan thamdan arirem abe thom gat pa along thamdan ari sa alun not dola go renchong sa kumdan ka thamdan ka tap do lingan gong la renchong kam cher pu along se tet nyo yuk lo mana pe na la thinga ni ta and the uluma na kare along are pe na ju ngai po chong ka thamdan cha lep lep ka chip kam sem rem a ket tho jong sa tem ka sem rem lung kyol jong sa ten ka se tet cha sem ki duk ni an da se tet cha long sem duk ni an da se tet pe na nga ni ta ओरेराम चेकाम लुंग्यो चोंगसतन गरगो आरे नोरिडो मिसो अमिम काथिंग तो बुवम आरे रेनचोंग सकुमदन का थोंगन मवुम चचक पण्याम पा नेमशिम न्यूसा गेग यंग लिनन सेनोंगो

Nhông xa li ak na ka thang to ka yong li nan vum ari sa lip lip ka sorong sa tung kung tung lat matan chi rong to piri ati do ka long song show. Lokal kui to sa ari do ka mudok mudok komor po dan komor musong sa om nyim ka thing to bubum sa punol pong ren sung sa kundan ka lab la chi nyimo ar along prete ka chung sa to ki tar jeng on cho ganam arim sona.

Di lung te ka ga to yin. Nga chi lerim samana di yu e khe lingge chui ngen se lo tharing gi lerim le gyu ti ki zamling gya choi ngim ta pradhan mantri jivan jyoti bima yojana ki kar la fi she yin. Teza di ngen le tharing gi lerim le sung lu thang po tenjing ongmu ki sungke nasha fi do yin sembana.

Ja, koryu songkyop ki shiyen pelgu poyang ke chenjik in. Dera pyati ki ngachi gyacho ngachi ki gyen, ngachi kokap lapti ki gyachoy songkyop ki tenda lo jo yepo in. Saji di no sha chiso kan ni ba chiru su pi ki tenda lo gyacho di ki tapchen bompu chido in. Di ki jamling di ki peka Sozi lungma yana ngacha ki topshimpi lungma di lo ya pelvi ki yu piyadu yi. Gyacho di tilhakui ki mi ki yu piya sawi ki ne chow chikya yi. Gyekap chik shen parno sha tinvi ki chon kyap sawi ki lam chikya yi. Gyacha gyale gyacha tukchu di gyelyo chongdil di gyacho ki to lera tenjin yi. Gyachoy koryo di lo nyersung piawi ki tenda lo IMO ki timta chechamchu kepo zoja yepo yin. Gotangpu chikton gubgya dinchu tensum nasha zo yepi ki chingik ta num ki chokchip chokchu ta tui nasha le tembi ki chokochu ki nyersung nasha yin. Dile chingik lari di choy nasha le ten yepi ki penmi ki chakachu korlot Yana odi ki ten lo jo yepo yin. Nyim di jisung na go pe ki gyumchen di ne tangpo jambuling chong tang paljur yarge tembi ki gyap gyachoy dabdil na khen chu ki legen cho yepo yin za odi lo jisung na vi ki ten da lo yana kholo chiwa phibi ki ten da lo nyim di jisung na du yin. Dile nyipi no sha odi ki nyersung ta Koryo ki tenda lo zhizhakti ki yu zu piawi ki tenda lo ya zisung na she go chuko yin. Dile sumpi na sha IMO ki na yubi ki chale di lo tido fijin tarung maung pi ngim na sha ya chale dera na chupi ki riwata koka pishye yin. Dile zhung ta chongpo zu lo gyachoy thule na khen chale zu lo Tepo fiwi ki tenda lo ya nyimdi jisung na jin yi. Mi zu ki zo yepi ki zoko di pya di ki yana di ki chowo nang ki chui ki simchen zu lo nepo bompu tendo inshe di pya di ki di lo nyersung pya wi ki tenda lo ya nyimdi jisung na she go chuko yin. Chilo chito gupya gupchuko nyi loi dao toki ki che ge ki nyimchi gyacho yarge tawi ki tenda lo ICOD yana International Center for Ocean Development yana gelyo gyachoy ki yarge tine ki. Nimdi gochu gu lapti ki charji phiwi ki zi United Nations General Assembly ki khele nadi ki chilo nito ge lole nimdi jisung na she gochu koi. Nimdi khe chishu chushu ki chokdip le sungkyop na chupi ki tenda lo jisung na du yin. Di inza ngacha ki choko di chu khatop ku mi lepo khe che yin. Lasu ta ngachi lerim semana di yu ekhe lenge chu yin ngense lo ngachi tharing ki lerim le yu ti ki sunglu nipo fidu yin semana.